ti Sunday request show nati nguya kusana te rikut tu sang nak tau yu mayuni tu sang nak kata kodo ya rak tigluta okak tiu yu nga tobi utak udumi nati nguya urak tok sana te ri August 23 akut lego 23 2026 tu sang nak kata kodo yang nak pugut tak kunang nipilok tuni Facebook ko tu sang nakatakor magoro yak tunit. Iki akibig ko do ti takakatak tunit. Tu sang na ako mayuni. Tu sang na ko sukatang na akpagutok

Ikiakivik ko tusangnak to kagumarang ming rimamit Chelsea kamanak tusangnak ko mayok calm down Selena Gomez ingi katigid duniuk. Pinaswa ko si rok tong mita na nadliw ti yukuru garak tildugo nadliw niksiyo ti araw ko vit NC Rose arene ganyunga tusangnak ko sungnak po si toktagba.

Koyan na mik tu sang na katiga yon na saga singa tamau na na tingo yaku sana terikut tu sang na tau yuma yuni tu sang na kataguru yak tiluta Sunday request show. Kanu ingit tu ina guta pinaswago siu kanila tu mi utidari bugut ikaw magiti o katya katag dosi tita katya katag dosi kinami tu sang na rumang mangat kisumit ingyang mangaglu.